ainay kaya sin kaush. Pero li Dios mo kukuhaan ta chirumi sa maos hermanos. Aranak sin resesin is kukachik ang halak hos di para silal. Inka aja chirisha na kwanta na hin na wom kwanta na hin solmal. La ima kay solmal ati hermano at kwasat kwitsin solo porque rikish ni marustan ni kakwa Dios. O kanaka maos hermanos kasikakli kakwa. Elenchak sa likaos, sik ni kakwa de Jesucristo. Kwanch kaos, kwanch rahom ni kakwa sa lahat yu am, narakrok sin kila, hu siya kalil. Hoosh panu kwe, hoosh panu rela sa keol, yu koripal sa lisantil hu. O ka nating kwas at kwitsin, lahat ating hermano, para siya kanap kashlo ali Dios, para rekonsilyo. At yu sa li templo, makanap kebas lo kali kakwa. No importa, amaus hermanos o que traje ati nagchakwist, pero laat, na chodik ili Dios, takil kakwa, kailangil parik ili kakwa, Jesucristo. Li Dios, tishala kwa tinukmahal, kosh manu sa linchuam, kosh manu sa linchuam, lasakeo. Arin nakakeretal, mis amaus hermanos naklikakwa, magachachiru. Na palis at pacho lehil na panus ni kakwa Diyos sa lichuam ho kanaklaid na sao si chol ke malis lokal di siya panu kipredikar litratin ho kanat kwas at kwitsin lima kwa ak au siya nakwan lima kwa ak anika koshla siya panu kil pero li Diyos kwas kaush sabin ho kanaklikyak we kasik ahli kakwa nakakiretal siya ro na shalik las hale is chuam lasakeo ho kanakwin na rach panu kil sa lahat yuam. Sila at ating hermano, no importa la mag parkin kataliman pero laat na chon Robert Rockrook ni kakwa sik hunak li iglesia evangelica parkin kwangkat parkin na kataliman kesh lokali kakwa ni Dios tatang ani at kwas at kwitsin haan di edip chikam kosh kikel mis amaos hermanos sa kakaba. Renak lao to kolek anay narahli kakwa Dios ni man testificar bayak sa linchuam porque laen akskwish kwang kili kakwa karus manu sa linchuam amaus hermanos o kanak din tiyakwe matkoslak ni kakwa ang ash Dios tiya balakakwe tarahli kwash solbal chalsi pala inka Dikedis kwankil na runeng at nakotsakuli siya lalil. Dikedis santil musik haali tatang kaning kakwe. Arin nakakiretal mi sa maos hermanos, lay na balrakli testimonyo, pero haban nawulak chiku, kambal hong rakarati ni kakwa. Unta ko'y pininak laat, takiretal. Nachon ating hermano, nachon rikin si kakwa. Deka keretal tiempo na kwan kwal chala. Yo chihalak na balikam sing ep. Gucha na ahamanta at kwas at kwitsin. Naktakam kunak si mag-akrik ili kakwa mag-aanarutis yun eh. Chanchang kunak likwing. Link anak ang relax materialmente. Narakrak ko ang stumin, pero si Shkam si ma-anarak ang lak aruta rebene mo. Ma-parta siya li stumin. Kukan amaw sen manos. Mamin, kamano rik ini kakwa. Wito kam si ma-kako rik ini kakwa Diyos, mahung kwa takwa ang lakakolbal. Kukan akning kiyakwe, di Diyos narakakalbal. Kukan ispano si Shkam lasakeo, ya lakwe. Naapal ti ati nakchakwish chirish lahat yu am. Kosh kula sakeo ati rarukel hermano na chiesa li versikulo 8. Karo si ok siya pali di naapal itinamit yu kaya taking kre li kakwa. Si ok siya pala ating hermano. Naka di kakwa Jesus Christ kawul nakchunob rin sa ismesh lahmak singkep. Kawul nakchok si kuakrik in lahmak. Amaos hermanos. Di kakwa ay ka aray nagnakchili atin
la enchan achan na kinchirse kawep chan na kinchirse bichacha naklao kwanko salimak chan mausilali ruchichoch yaho misa maus hermano sa musikeh pero nao kasikahli kakakwilal likin li chapilah manonel hali Kristo Jesus hanayin hun rakaratin la kakwa Dios ning amsala kawush sala kwam la atat kwasat kwitin nakuay penay naklaat chakeretal ratin ni kakwa uchimang kompartir ko shibling testimonyo amaos hermanos akwe mahache sa chol marilikuin kaang kwash solbal marichangat dahil maayin solbal pero ni manchushire li kakwa Dios naklaen kinroksi li kakwa shibal ratin trahep li kwangkep solbal uting aning koshlak misama o semanos porque kwangkili rio saan li natang aning kwe kukanak ni kya kwe anayin ratin li kakwa Dios siya sobtasin kakwe at kwasat kwitin o na kwe binay naklaat tapa li kakwa na chon robero li kakwa Dios o taan ta halok re la juam marinig anak kataw chikisolusyon re la chakilal la kwangkik perlikat ba tistuku cako ko anak span sa linchu amla sakeo ko anak kuis manus sa linchu amlain dingku kamain ta cakwati kwati no bal na ter amau semanos sino ke li dio sa anch manun re khali kwati no bal o kanak lain na sa sinchol o tingka na sat sinchol is ninkal usilal shmanu li ka kwa sa linchu am o kanak lain kun lelek sa sinchol chis ke bas lo ali dio chis manu ki predikar ratin de ka kwa anain ratin ni kakwa Dios na kaam hun rakal la kwecha angelil la kwecha hermanil li hermano Pablo Pao na sao si chol chula kakukin at inraru kil hermano na kwah na klaat la ining kaninaw charong kataliman sila ata kwah mangkila rekonsilyo na ro na kabano at ating hermano at kwas at kwitsin na ro na katpaman na chorik eh hunaklik lak angel hunakli pastor Jere naklain na kwah pamang. Utaan ta ti hok chakwish. Sa likuan na lain ti hokos is kabali Dios chikwa bech Dios kakol bech Dios santil mo sa kaya. Kakwa pancho siya kakwa atin di bakwa Dios. Numtak na klalo kala kwa kilala atin Dios. Ko siya mano sa isyo am lasakyo. Ko kana kwa siya ba sa isyo am kakwa. Magana ro na katokwe disni kalusilal na kabano at kakwa. Niko ake ho kuna kolal ko ake ho shje bal ra akwe silal kakwa pancho shje kakwe hana ila santil atin ning kanap sa ikaw shep la tanamit hep li tong makin ke paman nits ama chaku Dios tik ila ni makwal kwan kilal la santil musik chatot di ikaw shep li ramep ho shak pangku enak sinaku si chak sa lima uslal kakwa ho kana kwita pare hep Dios mio re na king ate kam sa lima usilal. Ano usilal at inimakwal Dios at in Kristo Jesus? Ning kanap sa ako, Padre Santo, o na kuy benit kakwa na kli ate na ayin, iko o shit o rol, chikanak sa liameh, o chestawak na siya kirul, lahat kwala lag ahol. Pantyo siya kakwa at in Diyos, na so sinchol, ning e kakwa, lakwa at in reheb natin na mit, at inimakwal Diyos. Lahat siya to soptisin kakwire, Chishkunin lilok lah bukti si bala atinain. Ning kanap sa ku Dios mio, naklaat sa keoklis kakwilal, rin taruhang skambal. Chishkunin lalok ala kwang kilal lok lah atin. Reheb lah kwa lalak ahol ning kataliman sa atli taa, sa atli hol, sa atli chinahat kong inyumakwal Dios. In el nombre de Jesus, man Diyos siya kakwe, lokanin bilag abad chishkunin likat kakwa. Amen. Adiós, Shakwe, Señor. Us, mis amados hermanos, Dios, yo sopsin kere, nasao sin chol, chishkabal, kung rakali atinain, unakoy venenak, chikohlak, la chol, barkuin na kataliman. Sik di Dios, halita kalokakwe, anain di atin, ninkanap sa lag, aush sa lagwam, hoish manus isyo am lasakyo, o anakwin na rashmanu kisala, yo am lahat. Amen.

0: Ergal, perché non ti clacci sconil, utli raho, ma caro sohi. Ma le papone salivano un cabal.
1: Yalalbeh kwash na lep, mas esa is cholish na stupa. Habanan yalalbeh hinka nas taus na lep, mas tertanal is na stupa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokrela puntesipal atines sa ilch olehil 104.5 FM, la hunkapal, ha ang kwaldo.